0: atua I puta mai mau, mai ngā iwi take take hono atu ki te rau ngā wānanga mārunga te pūrangi e hoa?
1: Yeah, well, ko te kaikoro tōtai ko Jacinta Arpa. Taha ko no te tunga Amerika e no Chiri, ko te aronga o iana rangahau pāna ki Rapanui, me te matire rā, me tā rātou nei mātaunanga. Ko tō rātou nei kupuna mo te mātauranga, ko te ramarama tūpuna. So, he tino riti pōra, te meto tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahua i te whenua whaomo, conservation iti anei. And ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā ra, he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taki o Rapa Nui

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te pinua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro o mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kohi ngā tū, rātou kohi ngā mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.